Gong, 10 kinapa aking gong ati ko nga nagkiwah margani perkiwa kinyoto-nyoto. Widodari kang ijuantah aning ngacopo